0: Yo mo kan kina so kwe na bozo ti mo mongba pa deso na oke mo ke kina bo sangwa tonga na.
1: Yeah, kwa kina bia bia na tango sunti ke sauna mo tango. Bia kina sambo.